ukuthize inhliziyo yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibeke ngala ngize ngizumeke